0: Siba si Bang Yang, malay kong turut tanga Bang Yang, ang panukan, ang pahing ko di, nakalirong kayo.
1: Oh, inakili, ba't di tama ka rin eh?
2: Gampang sa kakakali, tanya ka na tama to, niya.
0: Iyon. Kung nalago dito, kaya ito ka, o malay, tinro, si pagtunggalin doon ko, kudin, ibatang, kukukalang, kaya nyo ma.
2: Mga nagkagaling ang tani niya, patsye-patsye,
1: nampabato mo si Bang Yang? Dingin pa?
2: Ramos.
1: Ramos o ano?
2: Oo, wala ka kong Ramos.
1: Dekay!
0: Ang nakole ba pa na kay Jenes kubusa nga mali, lipad ruwa pa kudin yung pamalokin na pa yung tinruwa si Patungga.
1: Iya, iya, iya, iya. Sari na pangaruna di.
2: Sili ba pibingat Jenes ang param?
1: Lipad ruwa pa na kudin.
0: Lala po natin rapayin nubat po yan, di rondong ipakaro-karo man, natanya rin po nadali po na mamon di kumali.
1: Oh, bakit nangirang di gini, iya iya. Kung natin rin nubat po yan, rondong yan.
2: Rondong ipakaro-karo
1: yan. Rondong yan ang mamuriyang.
2: Iya, may saba.
0: Lala po na nakipayin nubat po yan, di era chumbi mamikalen no inak, kaya namate pa natay ka.
1: Oh, ano ni ka na burak ni? Mati pa ng batay ka kupilay. Enjoy?
2: Masa rebulo di, rebe niya?
0: Wala naman tayo maman nagkita ikaw, hindi eh, ala niya karuan, nagupag, iati ilalan, natas siyalan di.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Tas sere-sere niya kaburat niya kamay, alam mo.
2: Tinatonyo niya nanakani yang asin, rinyawanin, tonyo niya karing ataala, amak niya, kapun na parang kembay niya, cek,
1: cek, reji. Iya, ji.
2: Niya memang Tommy.
1: Tidak mana salah?
2: Tidak mo.
1: Siapa lagi?
2: Bilang rumpulung apa persis?
0: Alah katalah ruah nak katalah taluan di kumalik. Kaya iya jika legalin aku pari hati pun apa lah birim bawang.
1: Tak pun abangi mu sein sastam ni.
2: Tak pun cini pun abangi.
1: Tak pun cini kese muri muri na.
2: Cini pun abangi.
0: Nenek aku balas sana kaya inji andi kutin kau batina inji kupas ambila iya lewaji na tu jundi.
1: Tak pun leman tau. Tidak mana pun agak
2: sok. Tidak ingai, main marai.
1: Tidak. Tena mo.
2: Sini ke cewek. Naurali.
1: Pokok na. Tena. Tena mo.
0: Ang lalapun na Tena pangki si Rasan. Di ay rilino riyan jatong pimana. Riyan janiat. Riyan surat nikah.
1: Iliwa. Pirasaan adi.
2: Pengaruh cinta ke apa?
1: Kalau tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat ada surat nikah. Susah kamu mah.
0: Nalarawa ko buro pisa lang hindi kumali ni bacampi talakin na lang pagkukan asa mitagura sana man.
2: Malocho kong pinatasiga.
1: Mate pa.
2: Sina tamay kusturo.
1: Nikmana ni Sin Ebosi. May mga kusturo.
3: Campur eh.
1: Tapulun.
0: Ang lalabun na Tena para sa area, mali paraan, nakapasal na ni pa siya, lagili, mag-isipa din ng...
1: Siya, ha? Ito ba na mundur tau?
2: Itera na mundur, kamanan niya si padit na niya, kita lalo niya si Buntulo, si Tunro Muri-Muri.
1: Kami dato, ito po na lapis pertama siya, lapis kedua.
0: Ang lalabun tulang, hindi ko sumpay, ng mali, diagas, seko-seko, nagkukutaan, nang anapin tujin, tas sungeng, hindi, le.
1: Kutana sa, kutana, kutana na.
2: Bagaimana nito, hindi siya, diagas, ang ito sama kamu.
1: Ika tera tak segi ikam majang.
2: Tak segi apa itu?
1: Ika pisah gantu juga, nana lagu pintu juga.
2: Oh.
1: Kenapa tak segi bapa?
2: Ini nyawana.
1: Nabunti segi tumarain.
2: Kudo.
1: Tak si surat kan? Imingi iming.
0: Lala lagu apa nak itu tayan dia tahu lama merukalar iya tu lala tu tayan apa main.
1: Oh. Kamu mana naik tayar lagi?
2: Mundur mi.
1: Tena, mana tak mana naik tayar lagi? Puna beneka.
0: Kalau tena apa main mantom pak malay? Nagu gigi orang balak pun aku nasaring kuntung ku jinrok kalengking di.
1: Untung ku nau kalengking daripada beneka duduk ku gapa.
2: Bukan orang lagi borotnya jika duduk beneka ini jangan kak. Marah minyak.
0: Ang lalalaku apa na kita kutu, ang malay tutu, kujaitan, jituka tirang, kujaitan, jiribalaku.
2: Ya, katukut, tubalala.
1: Iya, mudah-mudahan, ini salah-salah.
0: Iya, laku apa ma kawan tuan di, eh, nabalanu, januka mitinu, kan renunu, kan rekangi, sirunun di, le.
1: Ini kan elu, anda tia eco.
2: Anda tia eco, kutu, balala.
1: Eco dulu, balu anda.
2: Ya, tiram, malasa.
0: Ang lalasulang kanan di ko ka mapalo ko ron. So, anna ka mapalak ko, bibigyo ko na kamali. Wabisak kayo.
1: Kapag ha? luar biasa.
2: Dia kan karena ya.
1: Kami kepiting.
0: Ini kenapa bila nasu-nasu anjik kumalik naku bucukkan rejingin naku sambil apa lu cek lana kaipan di.
1: Penaman tau nak jari tapa larro. Larronu.
2: Gampang kan jauh tak basi kecil.
1: Bukan ranu. Anu, kadunting kalungku. Dek emang kasih apa lu?
2: Ayo.
1: Beh.
0: Anda nak kutar langit rangkote ya, Andi suruh langit kira nunggu suruh gina yang tiba tarapangan rok.
1: Oh, bahagia ya. Pulang ngirik nak kena tidak mau jumpa ini kak dulu kan. Alhamdulillah.
0: Iya nak kena tiba kalian nanti kumalik nampak repa lah kutar nalama kusising kurung pulang tiba lagi nak gini di.
1: Jok, ini kena gina-gina
2: apa di kanan jok. Lain di hati, lain di bibir.
1: Malu-malu dong.
2: Malu-malu kucing.
1: Malu-malu tapi mau.
2: Malu-malu kucing.
1: Masih ini kucing asing.
0: Lala pun nanti aku kucingnya, dia ilalan atas ya lu, akam atau mama nyo lebani pepek.
1: Iya,
2: apa yang kata mio aku nak lebani pepek?
1: Joy. Hampa hatiku.
0: Lego lepa kaya roh di kawan di, eh, nagili mo ni nyawa ko, ritay na anak di pajigangan na ikawan di.
1: Tidak ada duanya memang. Susah, ini pilih
2: tanggung memang yang terbaik.
1: Ini pilih

0: Lalagayin tiya magupayin tiya kayan, di eh, kagusundan niya gutilin ko, putang ko rumang niya, isi ka pa.
1: Ah, mamay na, tiya di.
2: Ano ba na, tiya?
1: Misundan ko, tiya doon.
2: Apa ada niya? Tiya naman ang tama niya, ada apa niya, tiya?
0: Lalagayin pa minakay ko pati niya nga mali, si kapaya, nabilar niya, mamengo niya, mamandar ribat tan di.
1: Mamengo niya, mamandar ribat tan.
2: Hili, mamin niyo. Musim bilar rin, nasi na mamengo, panaparunga.
1: Banyo, banyo.
0: Ang lalagari nga pa yan, di ko ko doon, nanindang pulo ka ba, nakamagusaring gari sa reguruwa.
1: Ay, lago, malagari nga pa.
2: Ruwa, di mo natin naramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang pulo eh.
2: Iramos o ginto.
1: Panas din.
0: Ang lalagari rin nakilalan tayo, buhan ni ko, mali, matito nga pantaran na naman tumatong, mali, pasagun rin, kalaon di.
2: Sinaton, yun ang niburoto sa sengkali, apun na cinta niya.
1: Nakana ang kau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy, ingkan na ako kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nampak pinjaman di reka yung reso-reso ng reka kalaw si Kolingkoling.
0: Ang lalatalong tawang at naong singayan di kuro natin na nag-aising at nag-abuar ng baturi. Giyon mo to.
1: Mayan niya gago kamay.
2: Bayo na tayo isin ka na si Bayo.
0: Ang lalaman na nung tsaka riyati ang di eh. Nung pala yung original request ng taong di. Hindi kawang kayo nung tiya saan nandi.
1: Iya, iya, iya. Cocok eh. Kalau cinta tidak bisa disembunyikan. Mana po yung kemay? Jadi kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci.
2: Lagak kau memang tahu ini, banyak memang tahu ini kerja api tidak ada seteran. Lagak pengasih nama si koi.